njoba bezidlala umaqashe la ay ay labangani bakho man ay angithi bona bangikhumbula